0: jowa-jowa magulimbangan di eh nakilalan rong ano mayo kumain ay nakiru rabay ang mayuno ko jalan utalan ko silangin mo na ay magubon kong tama no rika chika ang
1: ipareke sing jambata lang malorawa sing ang malorawan talan ko silangin mo ang mawano na ko jalan upang tama rika chika ang takpule ko lolo
0: nalapigampe ka nakiru pochinyan di eh ulora liko kalugo minyak kulero malipanyo nyo natute ay hindi
1: uy baka na ikaw lang uy
2: Segala cara.
1: Kalau lah hulu lu dijalani.
2: Iya.
1: Yang penting kita bersama kau.
2: Tirasa nama Pak Ding.
1: Lanjut.
0: Enggak lah antupan yang tu teh ayam dia jangan burung pakai una jangan campak apa kabin asuangan.

0: Lalalain tiya magupain tiya kayan, di eka kusundan dya kutidong ko, putang ko rumang dya isi ka pa.
1: Ah, mamay natin eh, adi.
2: Ano ba na tiya?
1: Misundan kutidong.
2: Apa adanya? Tiya naman ang tama niya, ada apa niya
0: tiya? Lele, pabinak kay kupat tindriya nga mali, si ka pa yan, nabilar rin niya, mamengon niya, mamandar ribat tandi, le.
1: Di amengon niya, mamandar ribat tang. Hili, mamin niyo. Musim bilar rin, natin namin yung panaparunga.
2: Banyo! Banyo!
0: Ang lalagaring nga pa yan, di ko pero nanindang pulukaban na ka magusaring gari sa reguruwa.
1: Ay, lago, malagaring nga pa.
2: Ruwa, di mo natin naramos pa daw ka.
1: Ah, baka nindang pulu eh.
2: Naramos o ginto.
1: Panas din.
0: Ang lalagunagar rin na kailanan tayo ba ni kumali matito nga pantaran na naman tumatong maliposagun rin kalaon di.
2: Sinaton, yun ang iburotos na sangkali akong nasinta niya.
1: Nagana ang kau yang sakit, aku obatnya.
2: Enjoy, ang kanya akong kau yang sakit, aku yang mati.
1: Sorry na.
2: Nang pabinyawin ni Rekin, reso-reso ng rekalaw si Kolingkoling.
0: Ang lalatalong tawang at nausingayan di kuro natin na nagaising ang nakabuwaro ng baturi.

0: labo na singa itawang dite agi kasaraduro isala-sala singa itagayse.
1: Iya.
2: Pero kung singa itawa, sante mako.
1: Sante mako.
0: Ang lalabon na kamang to ka na ano ko rong iya mila ko dyan rin ginate na to mo hindi nagbuyari marahin di
1: iya mantap naman to
2: tidak mo cari yang lain
1: tidak mo nalak buhay marahin mo ba di ha
2: tidak mo sa cari yang lain
1: kamo minyo
0: ang lalasampa sa resama mandi sampan ruwa sa resama eh rajakan yung ruwa talupa di si
1: mantap naman to
2: kamu naruwa jok jok nuruwa pari
1: ha mo ba di ha
2: iya. Iya kapan?
0: Ang lalas saya sa jinjak ko chalang ko andi di lima mata karanje no iya no kini andi iya sa no pari at hindi.
2: Ini laguan. Ano dah laguan?
1: Kamu nyoba deh mak di laguan.
2: Mak di laguan sudah muka
1: apa? Tawat mungkin.
2: Mak.

Tinanapatin rakap na iya kuya nangi tanat to jamit yo jonap na ikaw ina.